0: again with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po. Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
9: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
10: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
11: Saan? Sa radyo.
10: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
11: Daw?
10: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

0: Bulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutin Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use.

0: Ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: time check. 9:15.
1: Tuhod. Siko. Balwa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM. Number
1: one. Time check, 9:30.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

may ubong. Pero sa local, siya. Wala ito. Ito wala. Ito mayroon.

mayroon. Meron siya.

0: tu să mai mișc, mă. Adit. Iun. Nu gătă. Hello, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hello, hello. Okay. Sumo bro yung kanilat. Yan na wala. Hello, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dito galing. Kailangan ko nito. Magyan ng tape. Transparent lang siya. Na, wala na. Wala nang ugong na eh.
1: Sir?
0: Wala nang ugong.
1: Wala na.
0: Oo. Ayan, naririnig ka.
2: Coma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus.

0: FM.
1: Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liver Aid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
14: It's to dance.
13: Your wish is my command.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
15: Chang-yak, chuanin, lindong, game, lindong.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveraid Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveraid Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
11: It's the dance.
10: Your wish is my command.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: This song is brought to you by
2: Liveraid Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveraid Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.

0: 1FM.
1: It is now 11:15.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
12: It's to dance.
11: Your wish is my command.

0: 1 FM.
1: Time check, 11:30.
2: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Master. The genie of the lamp has heard your summons and will obey.
9: It's to dance.
8: Your wish is my command.

0: 1FM.
1: Time check, 11:45.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Blemix for Kids. Ang Blemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Blemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Blemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
13: Dance.
12: Your wish is my command.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
4: It's the dance.
3: Your wish is my command.
5: This song is brought to you by
6: Liveride Pro.
5: May silima rin na?
6: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liveride Pro.
6: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liveride.

0: FM. One FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
7: It's the dance.
6: Your wish is my command.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Init na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 2 o'clock.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na.
3: May multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo.
3: With Liverate Pro.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Master. The genie of the lamp has heard your summons and will obey.
11: It's to dance.
10: Your wish is my command.
3: This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na.
3: May multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo.
3: With Liverate Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 1 FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLUelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kabalan, expect something new. Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twinjoy, siguradong enjoy!
4: Tuhod! Siko! Baywa.
7: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: 96.1.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Neguna, generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: One FM.
7: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: It is now 4 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarina,
1: may multivitamins pa.
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay.
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro.
2: May Silimarin, may multivitamins pa.
1: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: Tulog sa pangangalaga ng atay.
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.

0: FM. 1FM.
1: It's 4:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: It's 5 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro.
4: May Silymarin. May multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawa sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
7: Mark Estevia Food Supplement.
6: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
7: Mark Estevia Food Supplement.
6: Another product of JMAR Marketing.
8: Mabibili mo na
6: sa inyong suking tindahan,
8: groceries, supermarkets,
6: drugstores at butika
8: dito sa inyong lugar.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
14: Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
15: One FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: FM.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
0: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking at ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
0: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbagan na!
0: Balagbagan na! I-unpack na yan!
2: It's 5:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
5: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo!
5: With Liver Aid Pro!

0: It's 6 o'clock.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears
2: dahil balagbagan na!
1: Balagbagan na!
2: I-unpack na yan!
3: This is your only one.
4: 1FM!
1: Kwentuhang walang filter, kawanan na walang preno, at mga baggage na finally pwede mo nang i-unpack. Balagbagan na!
4: Balagbagan na!
1: Kasama ang balagbag niyong ate,
3: Tuesday Vargas.
4: Tuesday Vargas!
1: Balagbagan!
3: Balagbagan!
1: Only here at 1FM!
4: 1FM!

0: Rockers, ito po ang balagbag niyong ate, si Ate Tuesday on a Saturday, and welcome po sa ating kulitang may sense, kwentuhang may saysay. Ito po ang balagbagan! Alright! Hello rin sa ating mga unpackers na nanonood at nakikinig sa 1FM Luzon, Visayas at Mindanao stations. And today, we are here with Poca!
1: Oh, thank you so much, Mami, for having me here.
0: Oh my God, thank you. Maligayang araw ng body fit sa iyo.
1: Actually, may Zumba ako after.
0: Nakaka-hosto yung issue.
1: Uy, no pressure naman ako doon sa may sense na usapan.
0: Oh, pwede din ko lang sense.
1: Uy, ako na yan.
0: So, balilan natin yung intro. Hi, Nulet. Alam mo, excited ako na ma-invite. Ang tagal na namin nag-uusap na magtugma yung schedule. Mm. Tapos makapunta ka dito. Kasi, kung hindi na nalalaman ng mga tao, isang beses lang po talaga kaming naging magkatrabaho ni Poca. Nung nag-guest ako
1: sa Pecha de Peligro.
0: Pecha de Peligro. Yes. Pero para bagang, sa una pa lang namin pagkukwento, ay parang
1: balagbaga
0: 30 taon na kaming magdaldalan. Kung kala mo, alam na alam namin ang buhay
1: namin.
0: Ano bang impression mo sa akin nung dumating ko? Kasi ginulat kita ng iskit. Pa-iskit ako yung pagpasok.
1: Ang mama ko, ilaw lang naman ang meron, pero naka-shades. Ate, may sore eyes ka ba?
0: Hindi. Malapit tayo sa araw ng mga panahon na ito. Ano yon? Parang sabi ko, teka, kinakabahan ako. Kasi, syempre, si Charuth. Tapos ikaw.
1: Para bang napakadami ko nang napatunayan sa industry.
0: Sa tunay. Sila ang nag-invento ng laugh effect sa ano mga ano V8 na mga sound card. Ano sila? Yung parang ang dami niyong following. Tapos parang ang biba-biba niyo pagka-chumichika kayo. Bakla, dapat hindi ako magpapatalo sa bibahan.
1: Ma, Diyos ko, presensya mo palang, talo yung kami.
0: Nakakalo. Ko,
1: inirmes ang kami ni mama. Ang shades, ano nga yung shades?
0: Prada. Limited edition.
1: Nagpapanda siya. Tapos naka-Gucci ka na.
0: Naka-Gucci, tapos talagang yung ano ko, damit ko, para ako yung head ng paluwagan, yung gano'n.
1: Dalawa ang katawan.
0: Tapos hindi nila alam kung ano, paano nila dadalhin yung conversation.
1: Sabi ko, ang title ng podcast namin, Pecha de Peligro, pero yung guest namin mukhang nananampal lang katulong. So paano namin itatawid yun?
0: Huwag yung gagawin yung mga mananak na kasabay.
1: Sorry. Ganun siya.
0: Stereotyping. Parang mapang maliit. Ganun yung picture.
1: Meron siyang pinapatunayan nung araw na yun. Binigay na lang namin. Sabi namin, sige ma, wag ka munang pumasok. Umentrance ka. Siya lang ang may entrance dun sa podcast namin.
0: Sorry. Fantasy. Oo.
1: Magaling na iya.
0: Pag nanonood ka ng teleserye, yung aabot na sobre, heto ang pera. Layuan mo ang ano. Ganon! Yun ang fantasy ko nung araw na yun. Na, hindi kayo maghihiwalay. Heto. Layuan mo ang ano.
1: Ako naman na nag-abot. Sabi ko, ilan po ba anak niyo? Para ilang sobre.
0: Gusto niyo pakiyaw yung ano, ibubulto niya yung deal.
1: Pero first impression, medyo, of course, kinakabahan din ako.
0: Talaga ba?
1: Kasi I find you malakas ang putok. No, hindi. I mean, hindi.
0: Nagduda tuloy ako ng very light.
1: Hindi. Malakas yung aura ba, but not like, tinitingnan kita ng masamang tao, no? Not like that. Pero syempre, mayroong mga taong malalakas yung aura.
0: True.
1: Pero sabi ko, I think it's fine. It's Miss Tuesday, so let's deal with it. I'm here. I'm one of the hosts. So what am I gonna do?
0: But sobrang to deal with it. Na-enjoy ko nga. Gusto kong sabihin. Kasi, alam nyo, yung mga nakikita nyo sa SOCMED na yan ang tatabil ng mga bibig pagka nakaharap sa camera. Sa totoong buhay, hindi mababait siya si Charuth. Parang, hello po. Parang ano, yung parang dating tagawag. Tapos may pangarap pa siyang iba. Gusto nyo
1: mag-basag pinggan.
0: Oo, na hello po. Ganyan. Taga-ayos siya ng mga nagre-reklamo sa barangay. Parang ganun yung, ang bait ka.
1: Guidance counselor.
0: Tapos siya, kumain ka na. Alam mo yun, mami-mami ka nun eh.
1: Mami-mami.
0: Inanom ako ng drinks sa pagkain. So sabi ko, okay, this is going to be a good one. So, walang ganunan. Tingin nyo yung, yan, yung malalakas ang personality. Sa totoong buhay, ay mahinhin talaga.
1: Umulog yung utak ko dun Hindi, pero talagang ano, super, can I just say, isa ka sa mga episodes namin na hindi kami nahirapan.
0: Meron bang iba talaga na
1: sobra,
0: ano?
1: Ito na nga yung listahan. Makakainis yung gano'n. Kasi when you're doing podcast, syempre, kailangan dalin mo as a host yung conversation. Mm-hmm. Pero ikaw talagang sobrang flow lang, flowy lang nung conversation natin. Tapos, kahit ako natatawa sa'yo, usually kasi, syempre, ako, I consider myself as a comedian. So, sometimes sexy star. Pero most of the time, comedian.
0: Parang, Parang palitan nyo po ng gin nang ipalit nyo dito. Parang nangyaring
1: kayo. Ito, parang shot glass dapat yun nandito. Pero, ayun, sobrang hindi kami na nahirapan. It didn't feel like nagtatrabaho kami ni Charot. Pag alis mo nga, pinag-uusapan ka namin, sabi ko, may ugali talaga siya. No, hindi, hindi, hindi.
0: Hindi mo maniwala yung mga tao.
1: Hindi, pero isa si Miss Tuesday, Sam. Pinaka hindi kami nahihirapang episodes. And at the same time, we were also learning from you.
0: Ay, thank you. So, nakakatanda yung whole learning from you. Nakaka-mentor yung
1: nakikita. Nakaka-guru.
0: Oo, nakaka-guru.
1: Wait, ang baba nung mic ko. Napakubakubana ako, ate. Yung baby bra ko na.
0: Iyakit mo.
1: Okay lang ba?

0: dati, di ba alam naman natin, open ka naman dito na kwento mo naman na nasa call center ka before.
1: Yes.
0: Tapos, nag-TL ka ba? Naging head ka ba ng isang department?
1: Trainer.
0: O, maraking responsibilidad yun, di ba? Pero,
1: sobra.
0: Pagpasok mo ng showbiz, eto na lahat. Parang, all of a sudden, all eyes are on you.
1: Yeah,
0: parang
1: yeah,
0: you're
1: yeah.
0: required to churn out content na on a regular basis. Ano, mas mahirap ba? Namimiss mo ba yung BPO life?
1: You know what, last night, kaka-post ko lang sa threads na there was a part of me na parang namimiss kong mag-train ng people. Parang there's a part of me na parang I kinda miss training people. Because it's been something na I was doing medyo pababa at layo ng mic. Okay. Okay. So, di na ako gagalang. So, ito na nga.
0: Huwag yun naman, dinumero naman yung galaw na ano.
1: Nasa lang ako, pero ayun.
0: So namimiss mo mang train.
1: Pero me going back to the corporate world, I don't think that it's for me anymore.
0: Yes.
1: Kasi I feel like I'm such an outgoing type of person na parang if there's something that I'm doing on a daily basis, nun nga, on a yearly basis, same shit ginagawa ko. Parang may times na parang feel ko nabububo na ako. Parang I was just saying the same thing over and over again every 2 months. Kasi every 2 months, new batch eh. Yung okay. pumapasok. So, tinatrain ko yung mga new batches na kung anong gagawin nila once they hit production. Pero if that's something that you're gonna be doing on a monthly basis, nakakatuliro.
0: Totoo. I'm sure nabobore ka na hindi lang sa mga paulit-ulit na sinasabi. Like yung routine ng trabaho.
1: Sobra. Oo, like parang yung training materials ko is just the same. Nag-iiba lang ng training ng trainees. Mm-hmm. But everything is just pretty much the same.
0: Nagpapatawa ka habang nagtuturo ka.
1: Of course, ganto na ako.
0: Ang saya.
1: I wanna make sure na they are learning and also at the same time, they are having fun with what they are doing.
0: Kasi, kanina pa siya, I kinda like it, I wanna make sure like,
1: Nagpapaandar kasi talaga ako. Nagpapaandar kasi. Tapos there's this one time na parang sabi ko, hanggang dito na lang ba ako?
0: Ah, napatanong ka na.
1: Alam mo yun, yung parang I was just dragging my feet, papasok ng trabaho, na parang hanggang dito na lang ba ako?
0: Uh-oh.
1: Kasi feeling ko, there's more that I can do eh.
0: Tama.
1: Alam mo ba, Miss Tuesday, but high school pa lang ako, feel ko sisikat na ako.
0: Naramdaman mo rin.
1: Oo, may ganun. See? May ganun akong feel. Sabihin na natin malakas yung confidence ko, mahangin or whatever you wanna call me. Pero nandun talaga yung feeling ko eh. Mm-hmm. I just didn't know kung paano ako makaka-penetrate either sa show business or paano ko magiging, kung paano ko ma-i-show yung talent ko sa people.
0: Correct.
1: Kasi before, bago pa man nauso ang mga social media, the only way for you to penetrate showbiz is pag nag-audition ka.
0: Oo, yung mga VTR,
1: Marilenyo ako, ma. Taga-Barilaw ako. Layo. Mahirap pa kami. Pamasahe pa lang, buko pa lang, wala na akong pera. Diba? Parang wala akong tiyaga. I don't think na magkakaroon akong tiyaga para gawin yung mga ganong bagay until the content creation happen.
0: Mm-hmm.
1: It feels like
0: na-level yung playing field.
1: Yes.
0: Kahit sino pwedeng sumikat.
1: Totoo. It gives opportunity to everyone so long as you have the talent to entertain people. Kahit nga yung mga sobrang labo ng makikita nyo, sobrang labo ng quality ng camera, sumisikat, pasok pa rin. So long as they can entertain people.
0: Alam, may common element kayo lahat ng mga na-interview ko na yung parang may deep-seated feeling na kahit tukling pa lang ako nunti, alam ko na na gusto ko talaga maging starlet. Kahit starlet nga lang, kahit hindi sobrang sikat.
1: Hindi, diba?
0: Mapansin lang ako kasi may kati akong gustong kamote.
1: Yeah, totoo yun.
0: Bata ka pa lang, makulit ka na talaga.
1: Sobra. Kinikwento nga ng nanay ko, parang kinder pa lang ako, tumatayo na ako sa mesa, nagsasayaw na ako, ganyan-ganyan. Talagang nasa personality ko na yung mang-entertain ng tao. Parang sobrang ano ko, sobrang extrovert ko din. Like, I draw power from people. Pag madaming tao, bida-bida talaga yung atake ko.
0: Nakakatawa ka, nag-host ka ng isang corporate event. Para akong nanonood ng extended reel. Na, just so happen, once in a while may pa. And now, may i-introduce siya. Pero yung mga in-between. Tsaka yung lablaban. Yung mga, ano ba yun? Yung LGBTQIA event na first 10 seconds pa lang, taain na kagad yung lumabas sa video.
1: I would love yourself.
0: Tumambling lang. Sabi ko,
1: nandun ka nga pala.
0: Sumisigaw ako sa lalim.
1: Nandun ka nga pala.
0: Bakla!
1: Eh sabi naman kasi nakalagay doon sa prompter na nag-uulan noon eh.
0: Correct.
1: Grabe yung ulan noon.
0: Nang
1: Pride Month ng Love Yourself. Yes. Ambassador kasi ako ng Love Yourself. So lagi akong host ganyan. Tapos nasa prompter, baka ma-wet kayo diyan mga bakla. Bakla ako na-wet kayo, tae tawag diyan.
0: Bumuluwa ka, oo, mali.
1: Tama na lahat, nakakaloka. But it's a super

0: Pero syempre, at the same time, minsan, nagsa-self-reflect din ako na parang, parang I'm becoming a little too much dun sa mga events na pinuntahan ko.
1: Ay, so, gusto kong pag-usapan
0: meron
1: yan.
0: Meron din akong mga self-reflection.
1: Oo. Ito ba ay dahil sa mga nababasa mo sa Comsec o self-imposed yan na i-edit mo yung sarili? Bakit? Ano
0: self-imposed.
1: Bang, ano ba na-determine mo?
0: Minsan, kapag halimbawa, nag-host kami ni Joy Barcoma.
1: Ate Joy mo, brainy-brainy din. Mabilis din. Uh-oh.
0: Nag-host kami. Talagang super fun. Like, everyone was having a good time nung nag-host kami sa Miss Tacloban.
1: Okay.
0: This was just last month. Feeling ko talaga nag-enjoy lahat. Pero nung pinapanood ko siya, parang sabi ko, parang sana naging mas controlled ako. Like, parang I can still crack jokes. Yes. Siyempre, kaya nga nila ako kinuha eh. Because mm-hmm. of my personality as a joker, as someone who entertains people through laughter.
1: Mm-hmm.
0: Pero I think I could have controlled myself a little bit more.
1: Mm-hmm.
0: Kasi at the end of the day, it's still a beauty contest. Tapos kaming dalawa, parang sobrang plakado talaga kami. Naka three-piece suit pa ako.
1: Correct. Medyo formal.
0: Hindi na ako makahinga, pero nilaban ko. Correct. Tsaka syempre si Joy. Si Joy pala patawa, pero controlled niya eh.
1: Mm-hmm.
0: So, for me, feeling ko, ang dami ko mang malayo pa, pero, mm-hmm. ay malayo na, pero malayo. Ay, ano ba?
1: Malayo na, pero malayo pa.
0: Yun. Kumbaga parang, ang dami ko ng experience. I've been a content creator for quite some time, for like 4, turning 5 years na. And I find myself still learning. Mm-hmm. And I don't think na kailangan kong alisin yung pag-learn na yun. Everything is always a learning process for me.
1: Correct. Good news, it doesn't stop.
0: Until now, until you die.
1: Until now, na 20 plus, magta 30 years, parang ngayon, if I work with young people, most especially, ay, pwede pala yun. Ay, ang refreshing ng atake ni ate or ni kuya.
0: Tapos, yes.
1: Ma-apply mo sa sarili mong trabaho.
0: Yes.
1: And another thing I wanna point out, especially to content creators, no, record yourself and watch yourself. Kahit hindi for posting purposes, you know, practice.
0: Yes.
1: Your spills and yeah. your performances kasi dun mo lang masasabi kagaya ng observation
0: Totoo.
1: Mo ang pinaka-hardest mo critic sarili mo lang din. So ngayon ang gusto mo mas controlled ka, mas may finesse.
0: Kumbaga parang hindi ko aalisin yung pagiging poka, of course.
1: Yeah.
0: Pero adaptable to any situation.
1: Lalo na ngayon nag-host ka na ng mga corporate events.
0: Ayun
1: so
0: nga.
1: Syempre may mga brands tayo to think about.
0: Exactly.
1: Mga
0: so ayun, it was a learning process for me. But all in all, I really enjoyed that hosting.
1: Ang ganda nga. Alam mo the feedback from the production crew kasi some of them are my friends. Tapos nabubook din ako nitong producer na to dati. Sabi ko, mama, nakalimutan nyo na ako. Ang galing kasi ni Poca. Pero it was a compliment for you. Sabi niya, be, mahusay siya.
0: Saan yan?
1: Basta sasabihin ko sila, Sir Jay. Alam mo na to.
0: Sa South?
1: Yes. Super bay. At hawak nila lahat ng December.
0: Yes, sa South. Kasi Ma'am Jerry.
1: Wala silang ibang sinabi kundi puro compliments, ang saya ng mga tao, etc. And at the end of the day, you served your purpose.
0: Exactly.
1: Hinire ka for that thing, tapos nabigay mo. But I like it na gusto mo pang i-refine yung technique.
0: Yun kasi yung kila Sir Jerry, most of the time, kaya ako nag-host sa kanila more on year-end party, Christmas party, talagang balagbagan.
1: Diyan po kasi sa South, nandyan po ang mga pabrika eh. Mga pagawaan ng ano-ano. Kaya
0: pagawa ng cellphone, mga parts ng cellphone.
1: Semiconductors.
0: Exactly. Like kapag nag-host sila, parang pag nag-host tayo, like around 5,000 people, ganyan. So, ang expectation talagang balagbaga.
1: High energy,
0: which I think, pasok ako. Pero kung sa ibang type of
1: parang
0: hosting,
1: ang nilalagnat ka pa ngayon, energy na ba yan? Gusto ko yung talagang dumungo yung inong mo sa dulo.
0: Oh my God! Pasta yung ulo, no? Pero yung katulad nung sa amin ni Joy Barcoma, sabi ko, there's more that I need to learn when it comes to hosting to different types of events.
1: Mm-hmm. Oh, ito na, nung pumasok na yung advent ng social media, paano na bago yung buhay mo nung ito na ako na si Poca?
0: Yeah.
1: Nag-solo na ako kasi I believe people have been following you nung may tandem pa, nung friend group kayo.
0: Yeah.
1: And actually, yung Starbucks thing na yun na unang pinalokohan sa inyo, na ginawa ko na rin yun sa sarili kong pero sobra kong tuwan-tuwa. Dahil nga, ang baklaan na naturalesa, hindi pinaplano, di ba?
0: Walang plano yun.
1: Bigla na nangyayari. At doon ko nakita na, nakakatawa tong normal. Normal niya yan. Hindi na siya nagtotry.
0: Actually, nakainom nga kami nun.
1: Hindi pero, pala kami yun.
0: Kasi nung nag-start ako sa content creation, hindi ko talaga siya pinlano na it's gonna be my, parang trabaho ko na. Parang, nag-start kasi ako sa isang content. Parang si, merong isang content creator RIP, rest in peace. Mm-hmm. Medyo, she passed na. Nasunog, ate, Diyos ko. Rest in peace, but I don't want to talk about it. Mm-hmm. Ang nangyari is, ang tinanong niya is, bakit ka natanggal sa trabaho mo?
1: Ooh.
0: Anong dahilan kung bakit ka natanggal sa trabaho mo? Tapos, she's in the BPO industry. Tapos, in-stitch ko lang siya. In-stitch ko lang. Sorry, naka-aligners ako. Ang sarili na pagsalita. In-stitch ko lang siya. Tapos, kinuwento ko siya in a funny way. Natanggal kasi ako sa trabaho ko. Natanggal kasi ako sa trabaho ko nung nasa first job ever, natanggal ako. May ginawa akong kalokohan. Natanggal ako. Tapos parang wala pa akong 2 months. Bronggal na si Baklita. So, ayun. Pero, nakamove on naman ako. I was working in my third company na. So, parang nakamove on na ako. Parang, tinatawanan ko na lang. Tapos, pag-iisip ko, parang nasa 100,000 views siya.
1: Unexpected na virality.
0: Hindi ko talaga siya in-expect. Kumbaga parang, work from home pa kami noon. Tapos, syempre, cellphone. Tapos, inano ko nga, makapag-share nga ng story ko. So, natawa yung mga tao. Tapos, nakarelate sila. Kasi ako, pag nagkikwento ko, though it's about the BPO, pero I wanna make sure that the people that are not in the BPO industry would also understand.
1: Correct.
0: Kasi ina-explain ko yung mga jargon, words, para nagigets ng mga tao. So, yun. Hanggang sa, ang dami ko ng shinare. Hanggang sa I met people na who's also in the same industry, who's also doing content creation, hanggang sa nag-move na ako sa Manila.
1: Correct.
0: Nag-start kasi ako mag-content sa Davao.
1: Ah, talaga?
0: I was in Davao. Though hindi ako Davaoenyo, nandun lang ako because of my ex. Kasi, stop!
1: Bagong kwento! Gusto mo ba kung saan?
0: Nandun ako with my ex. Parang 7 years kasi kami ng ex ko. For the first 2 years, LDR kami. In Davao, I was in Manila.
1: Mm-hmm.
0: Tapos third year, nag-pandemic. Nag-work from home. I asked my boss, sabi ko, pwede bang mag-move muna ako sa Davao since it's just work from home. So I can work from there. And then kapag mag-RTO na or return to office, I can just go back here. Pumayag naman siya.
1: Okay.
0: Hanggang sa dun ako nag-start mag-content, blah, blah, blah, blah, blah. Hanggang sa yung ex ko, nagkaroon na rin siya ng business dito sa Manila.
1: Bumalik na kayo ng Manila.
0: Oo. Tapos, ayun, nagbo-boom na rin. Sabi ko, OMG. Tapos naalala ko pa yung may isang nag-ano sa akin. I was able to share this also. Merong nag-contact sa akin na brand. Edifier. Parang siyang mga headset, mga speakers,
1: yes,
0: ganyan.
1: Yes.
0: Sabi nila, Poka, how much ang rate mo? Sabi ko, Ote!
1: Wala ka pang alam sa mga ganito. Wala! Magkano po presyo na sarili mo?
0: Diyos ko, I got nothing. Sabi ko sa kanila, 5K. Wala po mo, yung Ote.
1: Subok lang.
0: Tinry ko 5K. Titungan-tuwa ako. Like, nag-video lang ako. Pinicturean ko pa. Tapos, sobrang happy ko. Parang sabi ko, okay, possible pala.
1: Oo, so as you go to, hindi mo siya talaga, paano ba, step one, step two,
0: oh, hindi.
1: Hanggang umaandar ka, sige, aalamin ko na lang kung paano
0: to. Totoo, kumbaga, learn ka na lang as you go along with your journey. Tsaka hindi pa ako nagre-resign nun.
1: Oo, ang lakas na loob mo, ha? Mm-hmm. Diba, hindi ba ito bawal sa corporate world na nagko-content creation?
0: Hindi, sobrang hindi. So long as you're not the name of the company.
1: Correct.
0: Naman.
1: Uh-oh.
0: Tapos ako, I was sharing my experiences. Actually, minimension ko pa nga yung company ko before, which was Accenture.
1: Correct.
0: Which I'm very grateful for.
1: Tama.
0: Wala naman silang issues. Tuwa pa nga sila.
1: Proud sila sa iyo. Ang dami mga taga-Accenture doon sa Comsec.
0: Diba?
1: Parang school. Parang ganun. Accenture yearn.
0: Oo. Accenture si Poca. Blah, blah, blah. Nakakatuwa naman. Hindi ko naman binabout. And there's nothing to badmouth about Accenture naman. So, ayun. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Hanggang sa wala na akong makontent about BPO.
1: Tapos nag-iba ka na.
0: Hanggang sa nag-iba na ako. Hanggang sa mga kung ano nung skit na yung mga kayabangan pag nagta-13th month. magkano to? Blah, blah, blah. Mga binago ng tagumpay. Nakakaloka. Yung kayabangan ko. Ang dami nakaka-relate.
1: Gusto ko yung kwek-kwek. Doon ako na tumambling ako. Diba?
0: Ano nga yung
1: sakit? Ano sabi mo? May sinabi kayong, alam mo talaga pag nag-aasal pagka tumatanda, nagiging responsable ka na, kaya mo nang bilhin yung mga
0: hindi ka na umaasa sa pamilya mo para mabili yung gusto mo. Ano bang binili mo? Kwek-kwek.
1: Kasi kumakain ko ng kwek-kwek. Nung pa nag-exacto, paisip ako, tama.
0: sobrang alapakayabang o kwek-kwek lang mo palala yung binili. No?
1: Alam mo, relatable ka sobra bakla. Kasi every time pinapanood ng mga tao yung content mo, hindi nila alam saan pupunta yung ichichika mo, hindi sa pinakadulong saglit.
0: At saka saglit lang.
1: 15 seconds lang.
0: Saglit lang.
1: Wala kang masyadong mahabang content, which is easy to digest. I think that's the formula that worked for you po. Kayong gulat, tas nakakatawa agad.
0: Tas cut agad.
1: Tas cut agad.
0: Kasi I attended this meta talk. Meta Talk. So, Facebook.
1: Tinuro yan.
0: Yes. Facebook, Threads. Yung Threads dito na lang eh. Tapos IG. Parang mas dinidistribute ng algorithm if it's short.
1: Correct.
0: If it's very short. Kasi, lalo na ngayon, napaka-fast-pacing ng lahat. Correct. Yung horizontal phone mo, manonood ka ng 15 minutes.
1: Correct.
0: Diba parang ngayon, pang YouTube na lang yun sa TV. Pag nag-on ka ng YouTube, doon ka na lang manonood ng mga long-form videos. Mm-hmm. But if you are on your phone, which I think is most of the people are, kailangan, the shorter, the better. Parang hook lahat. Kaya ginagamit ko lahat ng possibility na magamit ko sa isang video. Let's say, sa isang video na nagsasalita ako, magjo-joke ako, tapos may caption sa taas.
1: Sige nga, take us through the process. Anong process mo when you create content? Yung unang-una mong ginagawa?
0: First of all, hindi ko talaga siya pinaplano. Bigla na lang talaga siyang pupasok. Bigla na talaga siyang pupasok sa utak ko. But if I'm in the situation that I cannot make a content, inaalagay ko siya sa notes ko.
1: Okay.
0: Inaalagay ko siya. Para hindi ko siya makalimut. Minsan nga sa sobrang keywords na lang yung nilalagay. Hindi ko maalala. Ano nga ito? Uminom ng sago. Ha? Anong gagawin ko sa sago? Nakakalimutan ko na.
1: So topic lang. Tapos ikaw na bahala. Paano mo siya
0: ganon. Pero, if I'm going to create the content, mag-on lang ako ng camera. You wanna make sure that you are in your good lighting.
1: Yun.
0: Yun, mahalaga rin yun eh. Yung quality ng camera, sobrang mahalaga din yun. But you don't have to use like a third-party camera. Ako, I've been a content creator for years na. Pero, never akong gumamit ng camera talaga na bukol. It's always just my phone.
1: So your phone, your personal phone, yun din ang shooting ano mo, device mo.
0: Just yung tipid. Yung 6 seconds ba naman, ikakamera ko pa yun.
1: Naka-Sony pa eh, no? Sennheiser pa yung mga...
0: Pasabog pa yung may mga boom mic pa.
1: May mga tukay na ilaw, ganon.
0: Totoo. Pero that's what's working for me, ha? That doesn't mean that it's gonna work for everyone. So, hanggang ngayon, we're still in the process of rediscovering ourselves. Kasi, hindi porket ito yung nag-work na content sa amin ngayon. It doesn't mean that it's gonna work forever. Sobrang fast-pacing ng social media.
1: Totoo.
0: So, you really have to adapt to what's going on in the world.
1: You have to keep it relevant pa rin. Data.
0: Keep it relevant.
1: Tsaka on brand.
0: On brand.
1: Ikaw pa rin
0: yun. Exactly.
1: Hindi ka gumagaya ng iba.
0: Totoo. Okay.
1: Meron ka din ginagaya? I'm sure, meron din. May mga idols ka din.
0: Sa totoo lang, ang mga nakaka-influencer talaga sa akin, mga makeup artist sa abroad. Ewan ko ba, hindi naman ako makeup artist, but I love watching makeup tutorials.
1: Me.
0: Ewan
1: I love
0: ko
1: it.
0: Ba? Ewan ko ba, natutuwa ako na sila Jeffree Star,
1: correct.
0: Sila Patrick Star, sila Sean, friend ko si Sean. Hi, Sean. He's from Canada. Natutuwa ako. Tapos nakukuha ko yung mga ano nila, yung mga nuances nila.
1: Hello.
0: Na hindi ko alam na na-adapt ko na pala. Pero ayun.
1: Tama ka. Alam mo dati yung batang si Chicana, pinapanood ko
0: si
1: yung...
0: Si Chicana?
1: Lakas makahahawa.
0: Pasabog din si Chicana.
1: Nakakatawa kasi, pag nakikita mo, di ba sa kwentuhan, pag dadating na yung barkada mong pabida, meron siyang mga cheka na pag uwi nyo lahat kayo pare-parehas.
0: Na-adapt nila. Parang meron nga akong friend, kaka-chika nila. Parang yung friend ko na yon nag-outing sila ng... other bubble of friends nila. Tapos yung other bubble of friends nila, kilala ko, but not like, I'm not like part of their group. Sabi nila, ate, katunog mo na si Poca. Alam mo yung kung mga pinagsasabi. Kasi araw-araw, lagi kami nasa coffee shop dyan sa baba ng Mandaluyong. Alam mo yung lagi kami magkakasama. Yung mga pinagsasabi ko, stop! Can you not? Ayun yung mga ganun-ganun nila. Nakukuha nila nang hindi nila namamalayan. Kumbaga parang ganun.
1: So yung ibig sabihin, isa ka ng tunay na influencer.
0: Ang
1: dami mo nang nahahawakan ng iyong mga acting M.
0: Na mga kabaklaan.
1: Sige, break muna natin ulit ang konting chikahan natin. Maglalaro lang tayo ng isang mini game. Ang title nito ay Legit or Myth.
0: Grabe yung H, ang yaman nyo sa H.
1: Kabalik na lang kami ng Kapampangan eh. Yung mga tinapon nilang H kinuha namin na. Myth or Legit.
0: Myth or Legit.
1: Bibigyan ka namin ng mga iba't ibang mga call center stereotypes.
0: Okay.
1: I'm sure na alam mo na to. Or scenarios. Ang gagawin mo lang is sasabihin mo sa amin kung Legit or Myth.
0: Okay.
1: Kasi kung ano ay... Kung anong price niya, wala. So, ganun kami kayaman dito. Sabi mo nga ang lokasyon ng aming studio
0: ay
1: makasaysayan.
0: Ating Intramuros, yung sa amin tayo ng aso, hindi na tayo ng kabayo eh. Dahil sa mga kalesa.
1: Ganun talaga kasi nga itong show na to, ang last episode, ang guest si Josephine Bracken. Kaya talaga dito namin ito sinusunod.
0: Nakakaloka.
1: Okay, tingnan natin kung talaga ang expert sa BPO itong si Poca. Okay, dapat ang mga taga BPO magaling mag-English pag gusto maging call center agent. Myth or legit?
0: I wanna say legit.
1: Bakit?
0: I wanna say legit, but it's not required. Kasi kapag ka sa interview, kahit hindi ka ganun ka perfect mag-English, dapat yung interviewer nakikita na may potential kang mag-improve.
1: Okay.
0: Meron, kahit ako, Diyos ko, hindi rin naman hanggang ngayon, hindi rin naman ako perfect mag-English. Perfect lang yung mukha ako, pero
1: sandali lang.
0: Sabog eh. Sobrang kapal ang mukha.
1: So lahat po ng mga aesthetic clinics at saka mga derma, huwag na kayo lumapit, di na kayo makatulong. Perfect na siya.
0: Shoutout sa Steramere, thank you for my face. Shoutout sa Steramere, thank you for my face. But anyway, yun nga, parang you don't have to have like a perfect diction or sa pagsasalita ng English, so long as the interviewer knows that you can improve when it comes to your English proficiency.
1: Yeah, so basic language mastery is required, pero hindi naman super perfect English.
0: Yes.
1: Okay. Alright, next. Totoo ba, myth or legit? Hello? Maraming nagiging kabit sa BPO.
0: Hoy, sobrang legit.
1: Sorry po ah. Alam natin mga bayani ng Pilipinas
0: sobrang
1: ang nasa
0: legit.
1: BPO.
0: Nakakaloka. Like parang...
1: Bakit dahil ba sa shift na malungkot ang buhay?
0: Hindi ko alam. Parang naging norm na. Meron pa ako isang naging work. Parang yung ano namin, yung division namin, West Division sa US.
1: Okay.
0: West side ng US. Tapos merong sa kabila, pinto lang ang pagitan, North, Central Division ng US.
1: Okay.
0: Meron siyang... So, Diyos ko, hindi naman niya maalala to. Anyway, meron siyang skabeche here sa West. Meron siyang skabeche sa Central. Tapos may asawa pa siya.
1: Kati-kati! Ano ba yan?
0: Parang sobrang norm. Pero ito ha, the reason why I can say this, because ito yung na-observe ko. Kasi ito lang yung pinakamatagal kong industry na napagtrabahuhan.
1: I'm sure sa
0: iba industry. So I'm not really sure kung it's also happening in other industries.
1: Comment down below if it's happening in your office. Contact Balagbagan so we can verify.
0: Sa church ka, nangyayari yan eh.
1: Ay, oo. Meron din. Actually, wag tayong magmalinis sa lahat ng industriya may kaliwaan.
0: Exactly.
1: O wag lang natin ipopromote. Hindi
0: kaya, lang, kaya ko lang nasasabi, again, that's just the only industry that I was able to observe. Okay. Kasi doon lang ako for the longest time nag-work.
1: Okay, so sino muna itong may kabit sa West at saka sa...
0: May listahan na naman!
1: Okay, next. Marami daw na TL ang mayayabang sa BPO.
0: For me, it's just a myth.
1: Hindi naman
0: marami. Parang, based on my experience, hindi naman madami.
1: Uh-oh.
0: Parang, meron may konting pitik, pero I didn't mind. Pero hindi rin naman talaga madami.
1: Siguro...
0: Mas mayabang pa rin ako. Yung agent, mas mayabang.
1: Kung marami ka din naman yatang hinahandle na pasaway, mamimistake ka yatang mayabang kung ang gusto mo lang e-order sa opisina.
0: Exactly.
1: Maayos sa pagtatrabaho.
0: Totoo.
1: So sa mga mayayabang na TL, magbago na kayo. Gname. Okay. Name. Game pala. Sorry. Araw-araw, may irate customer.
0: Araw-araw, may irate customer. Of course, legit.
1: How do you handle that? Kunyari, example. Tatawag ako. Kunyari. Okay. West.
0: Ring, ring. Okay. Bakla pati yung telephone. Ring, ring. Thank you for calling customer service. My name is Poca. How can I help you today?
1: Get me the f***ing manager right now.
0: Ay, sorry. Tumawa.
1: Minute ko,
0: hindi mo narinig.
1: Get me the manager right now.
0: Ooh, I totally understand where you're coming from, but I'm sorry. Eme lang yun. So, before anything else, may I please ask, why do you want to speak to my manager?
1: I don't want to talk to you. I know where you're from. You're from some degenerate place. It's not even in the U.S. You're not qualified to help me. Get me the manager.
0: I totally understand where you're coming from, but you know what? With all of the accesses that we have, same with the onshore agents, I'd be more than happy to help you out with your concern. It just so happened that my manager is currently engaged on a call, so before I communicate with her...
1: Wala na, nakatulog. Nakatulog na! Dadaanin sasabihin mo sa bilis ng paliwanag.
0: Exactly. Dapat hindi mo siya pagsasalitain.
1: Kalmado ka lang, Ben.
0: Kalmado ka lang. Kasi ano, dapat hindi mo siya pinapersonal.
1: Oh,
0: kasi okay. The customer will never be mad at you or will never be mad because of you.
1: Correct.
0: But because of the service that they're getting.
1: Tama. Oo, ako, I've ano encountered a lot of people, lalo na sa weddings, kasi yan yung isa kong business, di ba?
0: Yeah.
1: Ma-heightened emotions. Oh. Siyempre, special day to either ng Vegas. Nakaka-stress. Pero the way talaga to counteract mga ganyang reaction is to place them in the situation that the person is in. Yung talagang concerned. Halimbawa, yung bride or groom, tas nagagalit yung parents. Ma'am, I don't think your daughter will appreciate if you're behaving like this in front of her wedding guests. Probably we could handle this on a later date when everybody has calmed down. For now, let me address the situation. What is your problem so I can help you?
0: Or you can also say, shut your mouth.
1: Yeah, fuck.
0: Ikaw ang nagbayad sa akin.
1: Ha? Hindi naman gano'n. Mag gano'n.
0: Pero you know what? Nagagamit ko siya kahit sa normal situations kuminsan. Yung mga gano'ng eme.
1: True. Kailangan lang talaga kalmahan.
0: Yeah.
1: Tapos tama ka, mag-focus sa issue, hindi sa tao.
0: Exactly. Huwag mong personalin.
1: Ang ganda. Parang pag ikaw naging TL, lahat masasagot. Pati world problems. Maano natin.
0: Tumakbo na lang, no?
1: Tumakbo na lang. Okay, next. Mahirap na mga telco accounts.
0: Sobrang yes.
1: Ooh.
0: The amount of things that you need to balance. Uh-huh. Let's say, first of all, kami, before technical support kami, so customers are calling in because they have an issue with their service. But at the same time, you also need to worry about your AHT, which is your average handling time. Kasi when you're doing calls, the shorter, the better.
1: Oh,
0: the shorter, the better because you would still be able to assist other customers kung short yung calls
1: mo. Mas marami masaservice.
0: Exactly. Uh-oh. And at the same time, kailangan mo pumagbenta. Paano bibenta yung mga taong tumawag na galit because of their service?
1: Oo. Wala ka na na-offer. Puro ka na lang sold ng sold.
0: Totoo. Meron pang survey. Survey is, I think, the most challenging ano pangalan na to?
1: Task na kailangan
0: mong ipasa kasi very uncontrollable siya eh.
1: Mm-hmm.
0: No matter how good you are as an agent, kahit anong mga words ang sabihin mo, pero kung galit na galit naman talaga yung customer sa'yo, sa product, nadadamay ka.
1: Correct.
0: Nadadamay ka.
1: Kasi you represent it also, di ba? Tsaka ikaw yung voice ng product.
0: Totoo.
1: Sige,
0: so,
1: add ko lang to.
0: I would say mahirap siya.
1: Okay. Add ko lang to kasi kailangan natin itong pag-usapan para sa mga kapatid nating taga-BPO na nanonood ngayon. Myth or legit, ang mga taga-BPO daw ay in danger ang kalusugan at maaga ang pag-shigvas dahil sa kanilang mga gawain.
0: Shigpalay, hey, Marie. I think legit.
1: Okay, bakit?
0: But it can be controlled.
1: Okay, bakit?
0: Kasi sa BPO, first of all, the schedule is your first kalaban.
1: Oh,
0: lalo na kung ang support mo ay mga US accounts.
1: Mm-hmm.
0: Nung previous company ko, Australian account kami. So halos same lang ng time zone with
1: Correct.
0: Us.
1: Konti lang
0: so ang pasok ko 6:30 ng umaga hanggang 3:30. Parang lang nag-school. Pero nung nasa, ang sinusupport namin was US accounts. Grabe. Like minsan, ang shift namin, mag-start ng 9 p.m. Mm-hmm. Tapos biglang magiging 3 a.m. Talagang lunod na yung utak mo, kaka-adjust.
1: Mm-hmm.
0: Tapos at the same time, sa sobrang stress ng calls mo, wala ka ng ibang kayang gawin kundi mag-yossi.
1: Ah, oo.
0: Pag-break time mo, mag-yossi ka na lang. Tapos, syempre, pag-out mo, bukas pa mga inuman, stress ka, ate, inum tayo, blah, blah, blah.
1: Hanggang sa mag-umaga na,
0: yun yung hindi mo namalayan, yun yung naging routine mo,
1: mm-hmm.
0: kung ganong katagal ka. So, ayun, parang, very unhealthy yung possible mong maging lifestyle, but it can definitely be controlled if you wanted to.
1: Nasa tao rin.
0: Yeah.
1: Diba? Kumbaga meron namang nabubuhay ng maayos kasi tinatama yung tulog, ina-adjust yung pagkain, ganyan. Tsaka siguro din emotional support kasi I heard from a BPO friend na sabi niya, it can feel isolating at times kasi pag tulog yung mga tao, gising ka.
0: Totoo.
1: Tapos kapag gusto mo nang makipag-bonding,
0: gising ka, tulog sila.
1: Parang nakaka-isolate daw yung pakiramdam. So it takes a toll din sa mental health. So, if you're watching this, if you're from a BPO, please seek help, medical help, mental health help, para po makatulong din po ito sa inyo dahil alam namin marami sa inyo mga breadwinners din at saka inaasahan ng pamilya. So, take care of yourself, guys.
0: Yes, totoo. Pero syempre, hindi rin naman natin sila masisisi why they're doing it. Parang yun na lang yung naging last resort na to cope up with their stress. But we can definitely do something about it.
1: Tama. So, mag-yossi na lang kayo at saka mga bet.
0: Joke lang na alagaan yung sarili nyo.
1: Joke lang yan. Huwag nyo kami pakinggan.
2: You're only one on air.

0: 1FM
1: Number 1.
0: Balagbaga na.
2: Balagbaga na.
1: Okay, magbagano na tayo. Ito na yung favorite mo.
3: Na-excite ako dito.
1: Oo, pinagdala namin kasi ang mga guests namin lagi ng tatlong items. As always naman, alam nyo dito sa Balagbagan, the bag is the core. Dito po natin nalalaman kung anong mga dinala ng guests at kung sino sila bilang tao.
3: Para may bracelet.
1: So, ang BAG represents three different things. Yung B, yung booster, A is armor, and G is for guide. So, iisa-isayin natin to kay Poca. Ano yung B mo? Yung nagpapagising sa'yo sa umaga. Nagsasabi na, kaya ko to.
3: Ano pa nga ba? Kundi coffee.
1: Gusto ko yung may mag...
3: May dala talaga akong mag-ate. Diyos ko, may mag-lobo pala dito. Sorry, ito na lang. Nakabigat pa ito sa pakelya. Huwag ka mag-alala, may bala pa yan. Wala pa kayong machine dyan. Pasundot ka. So, coffee, of course, parang... ewan ko, ang saya-saya ko kapag ka nakakapag-coffee ako. Kaya medyo nag-invest din ako sa coffee machine. Parang, kasi kapag ka instant coffee, di ba sa nagmamainarte, pero nakaka-acid talaga. Sabi ko, umaangat talaga yung suka ko, yung ulam ko kagabi.
1: Yes.
3: Pero, yung igado, umaangat ate. Pero ayun, sobrang pasabog na kapag ka may coffee, katas magpapatugtog ka ng masayang song. Start the day right talaga para dere-derecho na siya hanggang gabi.
1: Sabi nga, the first 30 minutes ng unang bulat ng mata mo, it sets the tone for the rest of the day.
3: Ay, talaga?
1: So, coffee ang ano mo, parang perk me up kind of
3: thing. Ah,
1: totoo. All throughout the day, nagko-coffee ka pa?
3: Ay, hindi naman. Hapon. Hindi na ako nagko-coffee kapag 12 p.m. onwards.
1: Okay,
3: kasi
1: maga lang.
3: Kasi hindi na ako magising.
1: Hoy! Hoy!
3: Sorry, mali pala yung nainom ko. Baka hindi na ako makatulog. Eh, medyo may issue pa ako sa tulog. So, ayun.
1: Bilang BPO ka dati.
3: Bilang BPO. Mayroon pa ako nagpagkatulog.
1: Okay. What is naman your letter A in your bag? Yung armor mo? Or kahit hindi nasa bag mo?
3: Armor ko, hindi naman sa nagpapakasanta ko, pero prayer.
1: Ay, anong prayer?
3: A prayer be your...
1: Hindi yun.
3: Kumanta.
1: Hindi yun.
3: Actually, nagpatatunga ako ito. Parang pray okay. Without fear.
1: Okay. Anong
3: meaning? Actually, GPT ko lang. Ano ba maganda ilagay dito sa... Ayun, pray without fear. Kasi prior to the year ended last year, nagka-depression ako ma.
1: Okay.
3: Nagka-depression ako. Parang maraming factors why... Naka-move on ako sa depression ko. But I think one of the biggest chunks of me being able to move on from it is because of the prayer. Mas naramdaman ko si Lord noong mga panahon na yon na parang mas na-feel ko talaga siya.
1: Correct.
3: So, ayun nga, parang prayer talaga. Hanggang ngayon, parang mas naging malapit ako kay Lord. Hindi mo sana nagpapaka-again Santa, pero mas naging mas malapit ako kay Lord because of what happened to me during my depression.
1: Kailangan ba minsan inaalog-alog tayo ng universe para medyo lumalapit tayo kay
3: Lord? I would say yes. Mm-hmm. I would say yes. Kasi pag okay ka lang, pag monotoned lang yung buhay mo, hindi ka mangangailangan ng kahit ano eh.
1: Mm-hmm.
3: Parang okay na ako, ba't pa ako magpe-pray?
1: Parang ang yabang mo, no? Parang wala naman kaya pala, ko kaya ko lang. Ako lang mag-isa.
3: Eh, inalog ako ba? Inalog talaga ako ng bongga. So ayun, mas na-realize ko how grateful I am when it comes and the prayers of my mom as well and other people who are praying for me. So ayun, it's the prayer. My armor is my prayer.
1: Ang ganda. Ako gusto ko lang din i-share sa mga tao. No? I only pray when something good is happening to me. Hindi ako nagpe-pray na, Lord, remove this. This
3: because
1: burden.
3: You need something.
1: Or please, Lord, I want this. Or parang, Lord, save me from this misery that I am in.
3: Mm.
1: Nagpe-pray ako doon sa moments na, but more, pagka maraming maganda nangyayari. Binaligtad ko na.
3: Ah, okay.
1: Kasi parang naisip ko, minsan nakakausap na lang natin ng Panginoon pag meron hihilingin. So, minsan, mas ginagawa ko talaga na purposely talagang sinasaksa ko. Oops, hindi aksidente na hindi ako lumabas ng bahay agad. Kasi malalaman ko yung ruta ko, may nangyari pala doon hindi maganda.
3: The burnt toast theory.
1: The burnt toast theory. Isa yun sa mga bagay na nakakalimutan natin. Kahit maliit yun.
3: Yes.
1: Dapat magte-thank you ako. Ay, sinagip mo ako sa ganun. Or kaya merong guest na nag-know.
3: Yeah.
1: Tapos malalaman ko, hindi pa pala siya ready to talk about whatever. Tapos parang nabigyan siya ng grace to heal in private na hindi na napag... Those things, mga little things every single day na minsan nakakalimutan natin to thank God for.
3: Exactly.
1: And again, hindi to 700 kabaligbagan po ang pinapanood po ninyo, nililinaw na po namin.
3: Bigla na talaga naging drama dito.

0: ang gusto lang naming sabihin ni po, pati makukulit na tao madadaldal na kagaya namin, eh, nadadasal din po kami.
1: At yes,
0: hindi po naman yan naka-exclusive sa mga nagpupunta lang sa mga simbahan.
1: Okay. In addition pala, doon sa kapag booster ko, halimbawa kapag paggising ko, binubuksan ko lahat ng bintana, tapos meron akong sheer na curtain, parang pag may hangin talaga, kasi corner yung condo ko eh. So pag binubuksan ko yung CR, tapos yung bintana ng sala, talagang nagfo-flow yung hangin. Mm-hmm. Nakakatuwa na parang ang homey-homey. Tapos thank you Lord. Napapaganon talaga ako kahit ako lang mag-isa. Thank you Lord sa magandang buhay.
0: Correct.
1: Alam mo yung wala mang nangyaring sobrang bonggang-bonggang nangyari. But the fact that I am happy, that I woke up very happy, na wala na. Kasi pag nasa depression ka, totoo yung sinasabi nila, mami, na kapag depression ka, parang ang dark ng lahat.
0: Yeah.
1: Kahit ang liwanag, kahit parang may filter yung mata mo na ang dilim-dilim. Mm-hmm. Pero these days, I am very grateful na God was able to get out, to take me out from that depression.
0: Sabi nga ni Gary Vee, take me out from the dark, my love.
1: I don't wanna be there. Aka na yung may, magmamayin.
0: Meron mga ano yun yung nanalo sa
1: Philippines? Ano, Ilgamo Pinumbra?
0: Pinumbra. Nakasabay ko na yung sa racket. Ang galing nila.
1: Talaga ba?
0: Pag-ano sa likod.
1: Sana sumali ka na.
0: Ay, naging butterfly. Pero sa likod nakita mo yun parang, Dr. Kwakwak, ayusin mo kami. Ang galing.
1: Dr. Kwakwak.
0: Ano, parang reference.
1: I love them.
0: Letter G na tayo. G is for guide. Ano ang gabay mo sa araw-araw?
1: Of course, gabay. At saka ang sinend sa akin ito, parang something that reminds you of your past,
0: yes,
1: and your goals.
0: Correct.
1: Asan na ba yun? Uh-uh. Wait lang, yung Prada kong wallet.
0: Wow! Yabang.
1: Makakari pa ba ako di pera?
0: Ang ganda ng motivation na yan. At
1: pero, huwag na tayo magplastikan dito ba?
0: Paliwanag.
1: I grew up in a not so comfortable lifestyle when I was younger. And I said, parang, ayoko ng ganito.
0: Yeah.
1: Ayoko ng ganito. So, kapag ka may pera ka, parang ang ganda-ganda ng mood mo. Ang ganda-ganda ng mood mo. And at the same time, it's a reminder na just because you have the money now, it doesn't mean that you're gonna have the money forever. So, you would really need to take care of it. Mm-hmm. It's a blessing for God. Sabi nga nila sa Bible, di ba? Parang may parable of talents. Yeah. Di ba? Parang may binigyan si God na tinray siya na bigyan ng pera, yung isa tinago, yung isa pinatubo. So, kung paano mo alagaan yung mga blessings, ganun din siyang babalik sa'yo tenfold.
0: Correct.
1: So, kung winalangya mo, wawalang yain din yung blessing na yan sa'yo. Mm-hmm. So, you wanna take care of all the blessings that are coming in your life. And for me, that's money.
0: I love it. Napaka-raw nung answer. Tsaka ang honest. Lahat tayo kailangan natin ng pera. Huwag tayo
1: ipokalito. Huwag na tayo magpaka-plastic pa dito.
0: Mm-hmm. Isang bagay na kinakatuwa ko sa content creation, nabibigyan ng mga financial opportunities yung mga small content creators. Yeah. Tapos able kayo na mag-grow. Kasi dati may monopolya sa mainstream eh. Parang lahat, gusto ko mag-artista kasi alam ko yung payoff nito mataas.
1: Yeah.
0: Kahit sino na merong smartphone sa na nabili mong bulugan, pwede ka na mag- You don't even notice.
1: Kumbag magkaroon bongga.
0: Tapos meron ka na agad pera or pwede affiliate marketer.
1: Affiliate? Grabe pera ng mga tao sa affiliate ngayon.
0: Misa nga pagka sumusweldo sila tapos ginaganon, sinapay-pay yung pera.
1: Oo, like sumay 7 digits sila.
0: Sabi ko, anong droga itong binibenta? Parang
1: sumayin nila. Maganda mabigayan nyo dito.
0: Magkaroon bigayan dito. Sabi ko nga, nile-level yung playing field. Lahat may pagkakataong kumita.
1: Everyone has the opportunity.
0: Oo. At saka, sinacharge natin ang pera kasi ang neutral ng pera eh. So pag masama ka, masama mo gagamitin ang pera. Pero kung mabuti ka, maraming mabuting magagawa ang pera.
1: Exactly.
0: Kaya penging pera.
1: Kahit ikaw yung nakatis ang buhok ngayon, para mas marami kang pera ngayon.
0: Hindi ako nakatis. Sino may sabi?
1: Lion King na tayo dito.
0: Sabanya! Mabarisima mga. Charis! Hindi ko rin alam yung sasabi.
1: But I love the hair.
0: I love it too. Diba? Ewan ko din kung para. Pwede siyang Empoy Marquez na Unique Salonga na
1: Lolit Soli. Valentina na
0: dami yung kamuka. So ito, di ba sabi ko nga sa'yo, galing ka ng BPO, tapos ang dami mo ng mga pinagdaanan doon, tapos transition ka sa content creation. Yung mga friends mo ba dati, friends mo pa rin ngayon?
1: Ikaw na si Poca? Most of them, yeah.
0: That's it. Siguro transition ko na lang to this question.
1: Yeah.
0: Gaano ka importante sa isang content creator na magkaroon ng trusted circle?
1: When you say trusted circle, are you talking about circle in the same industry?
0: Pwede din, or kaya kakolab mo, o kaya yung mga dati mo nang naka-work tapos naging content creator na rin.
1: Kaya, I don't think na it's really necessary. Oh. Ang daming content creators na can stand alone on their own feet.
0: Mm-hmm.
1: Like sila Davao Conyo, sila Justin Luzares. Mm-hmm. Though, there are times na...
0: Pero di ba best friend sila ni Inka Magnaye?
1: Yes, there are times na nagko-collab sila. But I can say na they can all stand alone on their own feet. Na parang tatakbo naman yung contents nila, tatakbo naman yung journey nila. Even without having people around them which are in the same industry. Mm-hmm. But it's very nice if you have a friend who's also in the same industry that you guys are working together.
0: Okay.
1: Parang I wanna say Yulin and Kevin. Mm-hmm. And yung grupo nila. Sobrang fan ako. I'm friends with them.
0: And I guess nga natin yun.
1: Yes, sobrang fan ako nung mga yun. Tawang-tawa ako. And at the same time, natutuwa ako na they are friends and also at the same time, they are also being able to create contents together. Like sa YouTube nila, sabay-sabay sila. Mm-hmm. Nakakatuwa. But I don't think na hindi tatakbo ang contents mo kung wala kang friends in the same industry. I wanna say na I have a very strong support system right now, but mm-hmm. they are not in the same industry.
0: So may toxicity ba sa industry ng content creation?
1: I think sa lahat ng industries meron, but for me I think meron din naman but it's inevitable, pero you can get out from it if you want it to.
0: Correct. Yeah. Kung pipiliin mo, 'di ba, kung ano ka ba?
1: Yes.
0: I've always
1: choose
0: been
1: your battles.
0: A lone wolf. Ano bang sign mo?
1: Ano nga ba ako? Gemini.
0: Hindi alam.
1: Kailan nga ba ako pinanganak?
0: Ang mga Gemini, alo, dalawa kayo eh. So yung nakikita ko ngayon na masayang poka, hindi ako na surprise na nagdaan ka rin sa depression. That's the flip side of the Gemini.
1: Yes, yes.
0: When you're alone, no, gusto mo tahimik lang. Gusto
1: may ganon. May ganon na, sabi ko kanina, parang I'm a bit extrovert. Hindi nga a bit eh. I'm an extrovert. Pero may mga times na parang gusto ko mag-recharge lang. Alam mo, yes. Yung sa bahay ka lang, ganyan-ganyan.
0: Naubos ka din eh.
1: Mm-hmm. Kailangan ko mag-recharge sa lahat ng bagay. Pero happy ako. Happy ako whenever I see people around me.
0: Ang ginagawa mo para mag-recharge? Yung parang bumalik yung kulit mo.
1: Bahay lang talaga, ma. Ayokong nagbabakasyon. Uh-oh. Kasi napapagod din ako sa bakasyon.
0: Totoo.
1: Yung mag-impake pa lang, biyahe pa lang, papagod na ako. Bahay lang ako. Talagang recharge lang talaga ako sa bahay. Nood lang ako movie. PS Pirate, tulog lang malala. Ayun, hanggang sa isang araw nga lang kailangan ko eh. Kaya ako lang ng isang araw, okay na ako. Kapag pag nakatulog na ako ng maayos.
0: Mabilis ka makarecover.
1: Nanggigigil na ako makapag-usap. Makabakla, baba! Magkita tayo! Umilog na tayo!
0: Tsaka tama ka, the goal is to build a life that you don't wanna escape from. Yung parang lagi ka nagbabakasyon kasi nga hindi ka masaya sa normal mo.
1: Kaya nga, yung nung kakalipat ko lang dyan sa condo ko, ma-share ko lang. Kakalipat ko lang dyan
0: na
1: sa condo ko.
0: Na corner unit na may sheer curtain.
1: Oy, nanay ko nagtahi nun, ha? Ma, I love you.
0: Ang bait ni tita. Tita ako din. Patay.
1: So, ayo, parang pinag-pray ko talaga siya, ma'am. Sabi ko, gusto ko yung bahay na makakakuha ko ng comfort. Yung pag-uwi ko, I'm gonna feel at ease.
0: Yes.
1: Na parang homey. Yung mga kaibigan ko, pag pumupunta sa condo, nakaka-idlip sila. Kasi sobrang homey daw talaga ng condo
0: ko. May pa-candles ka. Ganun.
1: Totoo, tas may lapid, ha?
0: Waka na doon. Puntod pala. Tumisi.
1: Nakakalo.
0: Dati last year, nandito na ang tatay.
1: Nandito ang tatay.
0: Bakit nalipat?
1: May mga itlog. Uh-oh. May mga alay.
0: Hindi may sisiyo para katukin yung ano.
1: May justisya.
0: Anyway, nakakatuwa kasi pag nakikita ko yung journey ninyo, kayo yung mga fina-follow ko. By the way, yung mga ginagest ko dito, fan po nila ako, ha?
1: Stop.
0: Masunod.
1: Unfollow.
0: Ayaw ka na nga.
1: Papabilis sa makausap.
0: Ito naman. Mura ng mura sa episode. Ang dami nyo na i-bleep. Pasensya na. Pero anyway, as I was saying, lahat ng ginagest natin dito, fan nila ako. Kaya curious ako kung sino ba sila as a person, ano mga plano nila sa buhay. Let's talk about the future. Kasi we've talked about your BPO pass, your current lifestyle, anong ginagawa mo sa buhay. Is there anything else that we will look forward from Poka? Ano mga gusto mo pang gawin?
1: Alam mo, ma, gusto ko rin pumasok sa show business.
0: Ay!
1: I kind of wanna penetrate the show business. Not so much for acting, mm-hmm. pero I kind of wanna try it too. Pero okay. Gusto ko yung mga more on hosting. Alam mo yun sa mga parang Showtime, Itbulaga. Yung mga ganong klaseng hosting correct. Na parang hindi kailangan
0: mo... Variety, ganyan.
1: Mga variety. Hindi kasi talaga ako magaling sa memorization. Mm-hmm. Pero dati na try ko na. I was part of the movie, Meg and Ryan.
0: Mm-hmm.
1: By Direk Cathy. Kasama ko doon si JC Santos at si Rian Ramos. Nakakatuwa. It was a different ball game. But iba siya sa content creation. Content creation, Diyos ko, phone ko lang, okay na. Doon, Diyos ko, parang isang scene, sobrang daming takes kasi iba-ibang angles, ganyan-ganyan. But it was super fun. It wasn't easy, but it's super fun.
0: Kaya mo yan, malakas loob mo eh. Ito, ang tip lang talaga sa showbiz, lakasan ng loob. Wala naman dumating dito agad, Nora Honor agad. Siya lang nakagawa noon. Totoo. Isang superstar.
1: Totoo.
0: So minsan, tama ka, as you go, natutunan
1: ka. Mo matutunan.
0: Pero ito, maganda yung pinoint out mo na hosting ang gusto mong pasukin. Yan ang isa siguro sa skills na kailangan talaga pinapractice, paulit-ulit ginagawa.
1: Yes.
0: Kasi iba siyang ball game. It's several skill sets all at
1: grabe,
0: once.
1: You grabe.
0: Read from the prompter, you take cues from your director, from your floor director.
1: Yung mga sudden changes.
0: Sudden changes, diba? Tapos you have to be eloquent, you have to be engaging, sometimes comedian,
1: yeah.
0: Sometimes ano ka, umpire, tagapigil ng
1: lahat. Sobrang all around.
0: Correct.
1: Mo.
0: So sobrang demanding na trabaho nito and I think kailangan talaga ng konting paglinis ng skills.
1: Yes,
0: so,
1: yes.
0: So ang ganda nung pinopoint. And I love the humility in all your answers. Hindi ko alam kung plastic ka lang or... gusto ko yun, yung nakikita mo yung mga things to improve on.
1: Yes, of course.
0: So showbiz people, lahat na may mga parating na movie.
1: Uy,
0: mga
1: parang yung zero.
0: 09, sinabi yun naman.
1: Bilang may nagpataanan akong GM.
0: Kita niyo po dito ang kanyang email. Ayan na lang. Email
1: yeah,
0: yun na lang.
1: Yes.
0: Or puntaan niyo siya sa SOCMED pages.
1: Sobrang active naman ako sa lahat. IG, Facebook, kaya mga emails ko lagi ko chine-check yan.
0: Ayan. Oo, para lang matupad natin ang pangarap ni Poca. Ako, I would love to see kung ano yung chops mo sa acting. Kung kaya ba ni Poca ito.
1: Stop.
0: And something na breakaway na role, yung hindi ko in-expect from you.
1: Yeah.
0: I'm getting Christian Bables type of roles.
1: Yeah.
0: The gay best friend pero may lalim.
1: Yeah.
0: At as indie film.
1: Gusto ko yun.
0: Okay, ako
1: gusto
0: na lang
1: magpaproduce. Gusto ko yung pogi.
0: Parang requirement.
1: Sex star pala.
0: Iba, hot, ano, Viva Hot Babe? Yeah. Gusto, hindi na mapala.
1: Masa nakakasar yung Viva Hot Babe. Sobrang luma.
0: Oo. Iba, tanda kasi ako talaga. Actually, isa ako sa mga tao sa Belen. Charot, tapos,
1: inisip ko pa ko rin.
0: Sumunod ako kay ano, sa mga tatlong hari.
1: Sa tatlong hari.
0: Okay, eto na. Tapusin natin ang ating segment or ang episode na ito sa Paspasan sa Balagbagan! Simple lang to po ka, yung mechanics natin. Isang tanong, isang sagot. So magbibigay kami ng mga scenario at ikaw ang magsasabi kung ano ang gagawin mo. Tatlo lang ang options natin. So papayuhan mo ba yung tao na ito? Papagalitan mo ba siya? Or isang beses mo lang pwedeng gamitin, papatayin. Okay?
1: Okay.
0: Isang beses mo lang pwedeng gamitin sa sagot. So mamili kang mabuti kung saan.
1: Papayuhan, papagalitan, papatayin. Okay.
0: Eto na po. Content creators na dead masayo after ng collaboration nyo.
1: For me, papayuhan.
0: Like, ano sasabihin mo?
1: Parang, maliit lang ang mundo.
0: True.
1: Maliit lang ang mundo. Hindi mo naman ako inaway, pero at least, kumbaga parang, let's still have the connection. Kahit hindi man tayo maging friends, at least have the connection. Dahil maliit lang ang mundo, baka mag-iba ang gulong ng palad, ganyan-ganyan. Pero hindi naman ako, hindi ako papagalitan. Wala, no hard feelings. Hindi ako mapagtanim na klase ng tao. I have so much shit going on my plate para magtanim pa ng galit. Papayuhan and then bahala ka na sa buhay mo.
0: Too blessed to be stressed.
1: Shut
0: up! Ano? Ang lambat. Kaibigan mong todorant sa trabaho pero ayaw mag-resign.
1: Papatayin. Ginamit agad. Ginamit agad. I think papayuhan. First of all, you are my friend. Mm-hmm. And at the same time, hindi ka man makapag-resign at puro trabaho ka, baka naman kasi wala kang choice. Siyempre, di ba, para let's give that person the benefit of the doubt. Kahit ako noon, parang I was in the industry or I was in the BPO industry for 8 years. As much as I'd like to get out from the industry, I can't because I don't have any other choice.
0: May means lang ang mga nakakapag-resign na mabilis.
1: Yes, it's not that easy. So, payo, I'm gonna be a friend for you.
0: Tama. Speaking of jobs, pag-re-resign or kunyari may mga friend kayo na wala pang work, please, huwag nyo tatanungin, ba't wala ka pang work? O kaya, umalis ka na dyan, etc. Huwag kayong mamarunong ha, kasi hindi nyo alam ang pinagdadaanan ng isang tao.
1: Alam nila kung ano yung dapat nilang gawin.
0: Correct.
1: Most of the time, the reason why nagra-run sila, they just need an ear They just need a shoulder to cry on. Mm-hmm. Suggestion ko lang sa mga tao ha, na kapag ka may nagra-run sa inyo, may nagre-reklamo sa inyo, try to ask them first, gusto mo ba ng advice or you just want them to listen to you?
0: Correct. Kasi, be a warm body na lang siguro.
1: Then, exactly, exactly. Most of the time, alam ng tao kung anong dapat nilang gawin, lalo na pag mag-isa sila, dun sila nagbubulay-bulay ng mga ganap-ganap. Yes. So the reason why they need you is they just really need a shoulder to cry on.
0: Tama. Be a friend. Just stay there.
1: Just be there.
0: Okay. Mga content creators na gumagaya sa skits mo tapos hindi marunong maglagay ng credits. Hi!
1: Papatayin. No, I think for me, parang ano nga siya eh. Parang nakaka-happy pa nga siya for me eh.
0: Compliment siya.
1: Na ginagaya ako eh. Na parang, uy, okay, ginagaya nila ako. So it means parang na-happy sila sa content ko, ganyan-ganyan. I don't think that there's anything applicable to the option. Papayuhan, papagalitan, papatayin. Kasi na-happy ako eh.
0: Okay, na-happy so wala siya doon.
1: At saka alam ng tao kung kanino nang galing yung content na yon.
0: True.
1: Tinatag nila ako po, ako, blah, blah, blah, blah. Okay, you know what you're doing, my little ladybug. That's it.
0: Marka ka rin naman na. Boses mo tsaka galaw mo, marka. Okay, last na po ito. Mga taong minamaliit ang mga call center agents.
1: Papayuhan pa din. Papayuhan pa din. Kasi, feeling ko ano lang yan eh. Yan yung klase ng pagiging close-minded. Minamaliit nila because they never experienced being in the same industry or baka naiinggit sila kasi mas mataas sahod namin kaysa sa inyo.
0: Huwag kayong ano, inggitera.
1: Okay, no. Pero papayuhan lang. Hindi naman ako magagalit kasi again, I don't hold grudges. Madami akong ganap sa buhay para mag-time pa ng galit. Papatayin pa, Diyos ko! Nakakaloka, wag na.
0: Oo. O sige, tapusin natin dito sa last statement mo po. Kung nyari, nandito na yung producer. Tapos, nasa harap mo na yan. Nasa, ano ka na, final two, dalawa na lang kayong pagpipilian.
1: Ay, diyan ko gagamitin yung papatayin.
0: So, papatayin yung kalaban niya doon sa ano, audition.
1: Ay, sorry, tapos na ba? Sorry.
0: Tapos sa segment. Yeah. So, sabi sa'yo na producer, drop the act po ka. I wanna know who you really are. Can you tell me something memorable na matatandaan kita at iko-consider kita sa role na ito? Kunyari, blind ka pa sa role. Tell me who you are. Who you really are. Thank you, candidate number 9. Please come back for the swimsuit competition.
1: Ulitin mo nga.
0: Kunyari, ako yung producer. Sabi ko, okay. Drop the act po ka. Alam namin, maingay ka, dalbakina ka, etc. But I wanna get to know you. Kasi nga serious yung role daw.
1: Ah, okay.
0: Sino ka bilang tao po ka? Sabihin mo sa akin para matandaan kita.
1: You know what, ma'am? There's only one way to find out. Get me.
0: Ay, confidence pa rin ang tumagos kay ate.
1: Get me.
0: Ito pala ang role. Ang cast. Yung mga kasasakit. Yun lang pala.
1: Marunong ako.
0: Isang line lang pala. Ma'am, ako po yun. Yung nabook.
1: Ma'am, pa-5-star.
0: Ang dami mong tanong. Yun lang pala yung ano, yung booking. Oh, anyway, ang dami kong natutunan sa kwentuhan na to. Gusto kong mang i-extend pa ng mga 5 oras ang daldalan.
1: Me too.
0: Ibang araw na lang namin gagawin ni Poca. But yeah. I am truly a fan. I am one of your... Ano tawag mo sa fans mo? Pocahontas? Ano tawag?
1: No, I don't think about it. Just be a fan, that's it.
0: Mag-isip ka ng pangalan sa kanila.
1: Pocanyans.
0: Ayan, Pocanyans.
1: Pocaritas.
0: Oh, Pocaritas. Ayan. Mga Pocaritas, isa po ako doon. I'm truly a fan and I wish you well in your career. Somebody like you, yun yung mga deserved ng mga ilaw ngayon sa social media. And if you haven't followed her yet, him yet, follow nyo po siya kasi napakasaya ng content, nakakagaan ng araw.
1: Thank you.
0: BPO represent
1: Thank
0: tayo.
1: Thank you so much for having me here. Sobrang na-happy ako na unang kita pa lang natin, inisip po na agad na maging guest dito.
0: Oh, actually, nag-message si Charot, ba't ako hindi?
1: Ingitera din kasi talaga si Charot.
0: Igigis ka din namin, be. Sorry, nauna lang si Poca, pero igigis ka rin namin, be. Kasi kailangan din ng mga malalakas na babae.
1: Yeah, pasabog yan si Charot. I love Charot.
0: Ang bilis din ng isip. Nakakatawa rin na tayo.
1: Sobrang random itong mga contents.
0: Oo. But I wish you well and sana matupad mo lahat ng mga pangarap mo. At saka, bayo ka mag-gustong batiin bago tayo magpatapos. Hi! Friends.
1: Alam mga sponsored ba? Kerry lang.
0: Pwede, sabihin mo.
1: Estera Mare, thank you so much for taking care of my skin. My skin, my face, and my body, and Valeria Doctors for my other payat mga pinapa-opera sa katawan.
0: Yes.
1: magpapalagay na ako ng buging. So ayun lang, maraming salamat.
0: Hindi ko kaya yung team. Ang bismal.
1: Sobrang datem, no?
0: Sobrang datem. Please wag.
1: But ayun, thank you so much everyone and please follow me on my social media accounts, Warren Daniel Osinaga sa IG and Poka on also on all other social media accounts.
0: Alright, ladies and gentlemen, Poka!
1: Yay! Thank you so much.
0: Salamat.
1: Oh, I love you.
0: Thank you. Love you.
1: Yay!
0: And that's a wrap, mga unpackers. Ako, dito na po nagtatapos ang ating balagbagan session. Again, this is your Ate Tuesday, ang balagbag niyong ate, every Saturday, together with the one and only Poka!
1: Yay!
0: Yes! Huge thanks to Mauna for providing us with the Speedy 200W podcast-ready microphones, giving our unpackers a very, very beautiful listening experience. We hope you unpacked something new today. Kaya naman, kindly follow, share, and keep that curious vibe going. Until the next Saturday, i-unpack na natin yan dito lang sa Balagbagan!
1: Yes! Thank you!

0: get your Super Sulit Sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!

0: 1 FM.
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Pinupukpok ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at sisigap sa bansang Pilipinas.